0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: So, ida nema ke musik ya, nabi terona mutu konum si Gracia Bram, so ya titlu, that's so true. Ake musik ya, Republik Etilan Rihung Gruaro Nulu Resting Hat. Nga kora dada musik ya, say trending hela iya Spotify. Tama nabi tapo sa nabi koras ni sintoniza, kara krona fiofal musik ya, nabi lerona musik ya Spotify, tama kora say trending hela. No, ita po sila conhecendo a Gracia Abrams, nebe kane san cantora no compositora musica, nebe dala baracliu nia maiho gendre pop, folk, no indie, husi America, ya. So yang ti espirito po sila conhecendo tambanyamos cantora de nebe famosos, ya. Industria musica ninyang, no. Usi niya musika ni Boss Lorio Onda itabay hatu kuru alimit sa nulo racing hitu. Taman ay sintoniza diya kret beta po sira Lili Wall Fencer nebe magsay sintoniza hela hamotu ko yanti. Okay, sintoniza diya kret beta po sira. No, turma yanti sa Lorio ta po sira barona lay musika sa lukene. Nebe maka trending mo siya Spotify hananong si Lord Tura yung titlo de Nike Meet.